0: Thank you very much, mga kaibigan po, na ang oras po natin sa Radio Tomorrow has ended. At marami po salamat sa ating mga guests, but don't go away. We will continue our discussion with them and a little bit later when we cross live to Boses ng Madla. And please stay with us, and thank you to Lourdes from Mentera and Radi. Ola Nostria is also watching. Thank you, Faye Moreno Ramos, Anabelia Miguel. Good evening to you in Ormoc City, Philippines. Thank you for following us. But this time, we will be crossing live to Boses ng Madla with Madam Faye Hayward.
1: Tuloy po ulit tayo dito sa ating programa, Boses ng Madla. Ito po ang inyong lingkod, Faye Lacaba Hayward. Taus-pusong bumabati sa inyong lahat saan man po kayo naroroon sa iba't ibang panig ng mundo. Ang programang ito ay nagbibigay ng boses ng bawat mamamayan kung ano man ang inyong alalahanin o kaya gusto nyong maghatid o bigay ng kaalaman sa ating madla.

0: Okay, that's Gladys and the Boxers sa sakyan kita. Oras po natin mga kaibigan is dos minutos na nakalabas ng alas 9. And I think it's about time that we will bring the news.
1: Now it's time for the latest news from the Philippines.
0: Eastern Samar nilindol ng 6.1 magnitude. From Manila, Philippines, niyugyog ng magnitude 6.1 nalindol ang Eastern Samar kahapon ng hapon ng alas 2:09 ng hapon. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, tumama ang lindol bandang alas 2:09 ng hapon. Ang sentro ng lindol ay sa may 20 kilometers ng hilagang silangan ng San Julian Eastern Samar. Umabot naman sa 56 kilometers ang lalim ng lupa ng naturang lindol. Bunsod nito, naramdaman ang lakas ng lindol sa intensity 5 sa Canavid, Eastern Samar, sa Dulag at Alang-Alang Liti, Gandara Samar, intensity 4 sa Buyog, Palo at Carigara, Liti, intensity 3 sa Naval, Biliran, Hernani, Eastern Samar, Ormoc City, Hilongos, Albuera, Baybay, Bilyaba at Isabel, Liti, Sorsogon City, Bulusan, Sorsogon, Maletbog, San Francisco, Hinundayan at Sugod, Southern Leyte. Intensity 2 naman sa Kawayan, Biliran, San Francisco, Cebu, Monreal at Esperanza, Masbate, Preto Diaz, Sorsogon at intensity naman intensity 1 sa Tabaco, Albay, Carcar, Liloan at Cebu City, Cebu, Santa Maria, Davao Occidental, Pasig City, Iloilo, Aruroy at Kataingan, Masbate, Donsol, Sorsogon at Maasin, Southern Leyte. Inaasahan ng PBOX ang pagkakaroon ng mga aftershock at pinsala sa pagtama ng lindol.

0: Unanimous ang boto ng House Committee on Justice noong Lunes para aprubahan ang committee report at resolusyon na naglalaman ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte nang magbubukas ng daan para sa plenary vote ng Kamara. Nangyari ito ilang araw matapos ding aprubahan ng panel ang motion na may probable cause para sa impeachment. Ayon kay Loestro, sinunod ng panel ang konstitusyon sa bawat hakbang ng proseso. Ang motion ay inihain ni Deputy Speaker J.G. Suarez ng Quezon Second District ng sinangayunan ng lahat at walang tumuto. Magugunita na nagsagawa ang Justice Panel ng walong pagdinig kung saan binosisi ng mga mambabatas ang mga testimonya, dokumento, digital evidence habang nasa 22 naman ang tumistigo kabilang ang National Bureau of Investigation, Commission on Audit, Anti-Money Laundering, Council or AMLAC at Bureau of Internal Revenue. Kabilang sa mga sinasabing paglabag ng umanong culpable violation of the Constitution, betrayal public trust, corruption at iba pang high crimes, nangangailangan ang one-third na boto ng mga mambabatas para ma-impeach si BP Sara bago ito tuluyang magpagtibay at ipadala na sa Senado para sa full trial.
1: Atong ang saldi ko, maaristo na PNP. Tiwala ang Philippine National Police na malapit nang maaristo sina gambling tycoon Charlie Atong Ang na sangkot sa missing sa Bungeros at dating Akubicol kong Congressman Zaldico na sangkot naman sa flood control scam. Ayon kay PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., patuloy ang operasyon ng pulisya gamit ang mga umiiral na plano at koordinasyon sa iba't ibang ahensya. Siang ay may mga warrant of arrest dahil sa kasong kidnapping with homicide at serious illegal detention kaugnay ng nawawalang mga sabungero. Bagamat patuloy sa pagtanggi siang sa mga akusasyon, may Interpol red notice laban sa kanya at may alok na 20 milyong peso pabuya para sa kanyang ikadarakip. Samantala, si Ko at 17 iba pa ay nahaharap sa kasong graft at malversation na isinampa ng Office of the Ombudsman sa Sandigang Bayan kaugnay ng umanoy anomalya sa 289 milyong peso flood control project sa Oriental Mindoro. Iniuugnay ang proyekto sa SunWest Corp na kumpanyang pag-aari umano ng pamilya ni Ko na umano'y non-existent at substandard. Mariing itinanggi ni Ko ang akusasyon. Nauna nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naaristo si Ko sa PRAC dahil sa isyu sa travel documents. Ngunit kalaunan ay kinumpirma ni Justice Secretary Frederick Vida na wala na ito sa kustudya ng Czech authorities. Huli itong namataan sa France noong Mayo 1.
0: Apektado sa Mayon, Ashfall pumalo sa 129 barangay higit 195,000 katao. From Legazpi City, Albay, Philippines, umabot na sa 195,363 na katao o 55,991 na pamilya mula sa 129 mga barangay sa paligid ng Mount Mayon sa Albay ang apektado na nangyaring matinding ashfall noong Sabado ng hapon. Sa datos na inilabas ng Albay Provincial Safety and Emergency Management Office sa pangunguna ni Robert Cristobal, tatlong bayan at isang lungsod ang pinakanaapektuhan ng bumagsak ng abo mula sa nangyaring lava collapse at pyroclastic density current o pag-uso ng tinakamalaking naitala ng pay box simula ng pag-aalboruto ng bulkan noong Enero. Sa bayan ng Girubatan, nasa 26,654 family o 91,225 individual ang naapiktuhan mula sa 41 barangays o uwas na may 21,200 na pamilya o 76,057 individual mula sa 53 barangays. Kamalig na may 8,129 families na may 28,082 katao mula sa 16 barangay. At sa Ligao City na may 8,626 family ang apiktado mula sa 19 barangay. Agad nagpadala ng libu-libong face mask para sa mga apiktadong residente ang tanggapan ni na 3rd District Congressman Adrian Salcida Acubicol, Congressman Alfredo Garben Jr. at Office of Civil Defense 5. Wala namang inaiulat na inilikas dahil sa asphalt maliban sa mahigit na 1,120 families o halos 5,000 katao na evacuees mula sa loob ng 6-kilometer radius danger zone ng bulkan na halos 4 na buwan nang nanatili sa mga evacuation centers.
1: Isa sa bawat 3 Pinoy may sakit sa bato. Pinag-iingat ng Department of Health ang publiko laban sa sakit sa bato o chronic kidney disease, CKD, matapos isa sa 3 Pinoy o katumbas ng 36% ng populasyon ang dinapuan na nito. Sa kasalukuyan, isa sa bawat 3 na Pilipino o 36% ng populasyon ang may chronic kidney disease o sakit sa bato ayon sa DOH. Dagdag pa nito, umabot sa 27 pesong bilyong peso ang halaga na binayaran ng PhilHealth para sa mahigit 2 milyong dialysis claims sa unang 6 na buwan pa lamang ng 2025. Paliwanag ng DOH, ang CKD ay isang kondisyon kung saan unti-unting humihina o nasisira ang mga bato, kaya nahihirapang alisin ang dumi o sobrang tubig sa katawan. Maaari anila itong tumama sa kahit sino, ngunit mas mataas ang panganib nito sa mga taong may diabetes, hypertension, family history ng kidney diseases, mga taong obese, naninigarilyo o nag-vape, umiinom ng alak at madalas kumain ng mga pagkaing mataas sa asukal, asin at preservatives. Pabala pa ng DOH, ang CKD ay silent killer dahil madalas na wala itong sintomas sa umpisa. Karaniwan anilang sintomas nito ang pamamaga ng mukha, kamay at paa. Madalas na pag-ihi, lalo sa gabi, pagkawala ng gana sa pagkain at hirap sa paghinga. Nanawagan ang DOH sa publiko na iwasan o bawasan ang pagkain ng ultra-processed foods na madalas sanhi ng sakit sa bato. Mas makabubuti kung uugaliin ang pag-inom ng 8 baso ng tubig kada adlaw, regular na pag-ehersyo at pag-iwas sa bisyo upang makaiwas sa naturang sakit. National Building Code ipinapapariripaso ni DZone. Ipinag-utos ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince DZone ang pagripaso sa National Building Code ng bansa. Sa ilalim ng Special Order Number 155 na inisyo noong April 7, muling binuo ni DZone ang National Building Code Review Committee or NBRCRC upang i-assess ang umiral na framework at magrekomenda ng updates dito. Itinalaga rin ni DZone si DPWH Undersecretary for Planning, Public-Private Partnership in the National Building Code Development Office, Attorney Nicasio Conte, bilang chairman ng NBCRC, habang si DPWH Undersecretary for technical services in operations for external convergence projects, Engineer Lara Maris Equibel, ang Vice Chairman. Ang naturang committee ay inatasang mag-evaluate ng mga concerns na tinukoy ng mga professional at technical groups at magrekomenda ng kaukulang aksyon hinggil sa issue ng Code of Revised Implementing Rules and Regulation or RIRR nito na issue noong 2005. Ayon kay Dizon, mahalaga ang pagripaso upang matiyak na ang building regulations ay nananatiling relevant sa gitna ng nagbabagong construction practices at safety standards. Ang National Building Code o ang Presidential Decree Number 1096 ay isinabatas noong 1977 at huling nakitaan ng major updates sa implementing rules nitong 2005. Yan po ang mga balita galing sa Filipino Star ngayon.

0: Hey, yan mga kaibigan. Sino nga ba yun, Jun? Ikaw nang magsari.
1: That was my entrada, chada, mahigugma, as usual. And welcome back sa Boses ng Madlaw with Madam Faye. At kanina po, magandang discussion namin tungkol sa breast screening, early detection, at saka mga warning signs. At saka pag ano sa kanila sa pag endorse o pag encourage sa inyo na mag book kayo early, na tumawag lang po sa 132050, or you can book online sa Breast Screen New South Wales website para po mapaaga po yun ang kaalaman tungkol sa health ninyo. Sa mga kalalakihan, wala po parang facility.
0: Walang facility. Pero pwede kayong magpa-check up sa GP nyo.
1: Sabi nga niya, 2% pala.
0: Yeah, 2% ng mga kalalakihan. Yes, 2% of men get breast cancer. Ayan. Tapos yung mga kababaihan naman, from the age of 50 to 74 years old, yun ang target group. And every 2 years po, kailangan yung magpa-breast mammogram. Ayan, mga kaibigan. So, yung mga nasa under 40s, kung gusto nyo, o 40 years old below, is not, hindi kasi sila at risk. Pero you know what, Jun? I think now, may mga babae na rin in their 40s na nagkakaroon ng gano'n na hindi nila alam. So, ayan, kung gusto nyo, sa Blacktown, marami dyan sa Blacktown. Dito sa Liverpool, alam ko sa Green Valley noon, mayroong van. Yes, so dapat doon nga ako, pero I missed my appointment there. So nagpunta na lang ako sa Blacktown. So all the Filipinos in the Blacktown area, napakalapit at napakaganda yung kanilang bagong bukas na breast clinic doon. So pumunta po kayo, huwag kayong matakot because it's not really painful. Okay? So, yan, based on my experience, I didn't take any Panadol. No. You don't need to take Panadol if you don't have any pain, okay? Para at least naman mabawasan yung inyong pag-take ng mga gamot na hindi da kailangan sa inyong katawan. So gusto ko lamang din, June, on May 9, the Spill for Pure Novelty Haiti, ay ito po, malugod namin kayong inaanyayahan sa isang Haiti ngayong Sabado, bahagi ng Pure Novelty Women's Conference 2026 ng COP Sydney. Ang Haiti ay gaganapin sa auditorium ng COP Sydney, 29/128 Station Road, Seven Hills, from 3:30 p.m. Doors open at 3 p.m. free. Ito po ang free registration. Ito ay naka tie up sa live feed sa COP Manila at makakasama natin ang ating mga kababayan doon. Ang maganda rito, may isang babaeng data engineer na magbabahagi kung paano tayo magiging productive ngayon sa panahong ng AI or artificial intelligence. Para sa karagdagang kaalaman, bisitahin niyo po ang Facebook account COP Sydney at mag-message kayo for inquiries. Magkita-kita tayong mga kababaihan dito po, Pure Novelty Haiti, COP Sydney, sabi ko nga, Unit 29-128 Station Road, Seven Hills, Sabado, May 9 po. Doors open at 3 p.m. Session starts at 3:30 p.m. Second spiel for the Saturday Haiti coming up this Saturday. Ayan, Pure Novelty. Ayan, be inspired and motivated by the stories of every woman, a daughter, a wife, a mother who have succeeded in their fields in these rapidly changing times. Message us for details at COP Sydney Facebook page. Ayan, ito ay Pure Novelty Haiti live feed tie-up with COP main campus featuring daily productivity of an AI confident woman. Ayan, mga kaibigan, mga kababaihan, ito po ay libre at mayroon silang high tea doon. So, may pagkain din na masarap. So, kung gusto niyong mag-attend, this is for, to inspire us women. At mayroon silang guest na engineer na magsasalita tungkol sa artificial intelligence, which now ay talagang tingnan mo. Kahit nga yung ako napabata doon sa interview ko, napanood nyo ba yun? Sabi ko, aba, kamukha ko yun, pero bakit ang bata-bata ko dyan? Yung pala'y ginamitan dyan ng artificial intelligence.
1: Uh-huh.
0: Yun. Kaya, ang nakita nyo ba yun, Tita Pet? Napakagandang tingnan. Ganun pa lang yung AI na yan. Alam mo ba, Jun, pwede pa lang silang gumawa ng kahawig natin? Did you know they can use your voice?
1: Really?
0: Yes.
2: Delikado
0: kasi you can ring up sa bangko, sabihin mo, oh, my name is Faye Hayward, ganong ganito. Tapos, just pretend na ako yun. So, napaka-delikado. And I would like to say hello kay Myrtle, Brandis Herrera, ayan, si Leia at saka si Sylvester sa Barangay Hagnaya, Salcido, Stern Samar. I would like to say hello as well to all the teachers there. Sino nga ba pa ba dyan yung ibang mga teachers natin na doon sa Hagnaya? Ano bang mga pangalan? Sorry guys, kalimutan. Love ko si Sylvester, si Leia, tsaka yung isa pa, sino pa ba yun? Si ano, yung doon, yung principal nila, sino nga ba yun?
1: I forgot.
0: Oh, si Amanti. Yes, Amanti. And the other young guy, what's his name? Forgot. Sorry guys.
1: Si
0: Tutoy. Alam niyo naman. Sino?
1: Tutoy.
0: Si Tutoy. Si Tutoy. Leia, sino nga ba yun yung isang teacher niyo dyan sa Hagnaya? Yan. So mga kaibigan, thank you. And ang oras natin is 9:25. And we missed Dr. Love.
1: We'll have you, Dr. Love.
0: All right. Okay. Tita Pet, ready? Ayan na. Mag-ano ka na. Ganda ka na. Kasi si Dr. Love ay... Anong problema ni Dr. Love?
1: Hindi problema ni Dr. Love.
0: Hindi.
1: Isa, yung nagpadala.
0: Yung nagpadala, of course, yes.
1: Okay, let's have some instrumental music.
0: Dalhin ko to bukas para ay kodi ko ako bukas.
1: Okay.
0: Yes,
1: ito
0: please.
1: Po ay, ang ano niya dito is ipinagpalit na nilimas pa ang sweldo.
0: Oh my God, pinagpalit.
1: Mm.
0: Anong ibig sabihin, pinagpalit?

0: Okay, ito na po ang suliranin para po makinig si Madam Maureen at si Madam Pete. There, Dr. Love, Madam Maureen, Madam Pete, kumusta po kayo? Magandang gabi po sa inyo lahat. Sobrang love ang aking girlfriend, kaya kahit local seaman lang ako sa ating bansa, lahat ng sweldo ko ay ipinagkakatiwala ko sa kanya. Pero nabisto ng nanay ko sa FB account ng girlfriend ko na may iba siyang kasama. Ipinagtanggol ko pa ang girlfriend ko sa nanay ko, pero lumabas din ang totoo na may ibang boyfriend na siya. Nahiya akong umuwi ngayong Hunyo dahil wala akong maibibigay na pera sa nanay ko. Hindi ko naman nabawi sa ex-girlfriend ko ang pera dahil mahirap lang din sila. Ang nakakatawa pa, yung ermat niya ay nangungutang sa akin ng pera. Hindi ko na sinagot dahil gusto kung sa anak niya manggaling na wala na kami. Ngayon lang ako nagka-girlfriend na ipinagpalit pa ako sa iba dahil hindi raw niya kaya ang LDR, long distance relationship. Pero sana hindi niya na inubos ang pera ko, di ba? Jacob.
1: Wawa naman si Jacob, no? Alam niyo, may mga kababaihan talaga na mga salbahe. I don't. Kung kayong mga kababaihan dyan, ay kayo ay ginagawa nyo yan sa mga boyfriend nyo. Napipirahan nyo lang yung boyfriend nyo. You know what? Mag-isip-isip kayo. Kasi karma din yan. Makakarma din kayo. So, kung ako kay Jacob, kung kilala niya yung kung nasa Facebook yung babae na yun, pwede niyang anuhin para malaman niya mali yung ginawa. Dahil pinaghirapan ng boyfriend, tapos meron palang ibang boyfriend. You know what? You have to be very careful sa mga kababaihan. Sinasabi ko lang to dahil alam kong mahirap ang buhay, pero kung kayo ay malusog, malusog at saka kaya niyong magtrabaho, wag niyong lukuhin yung inyong mga boyfriend or girlfriend, di ba, Tita Pet?
2: Tama, yan.
1: So, magsumikap sila. Mali din sa mga lalaki na ipagkatiwala niyo lahat yung pera sa inyong girlfriend. Kasi may mga babae talaga na hindi mapagkakatiwalaan when it comes to money. So, pasensya na, Jacob, dahil kasalanan mo din yun. Dapat ikaw, kung magbibigay ka ng pera sa girlfriend mo, bigyan mo lang ng kaunti. Huwag mong ipagkatiwala lahat.
0: Hindi pa niya asawa.
1: Ako nga, nagka-boyfriend na halos mag-asawa na. Kahit sintabos, hindi ko nakita yung kanyang pera kung magkano sa bangko. So, you know what? Yes, may mga... I hate those people that take advantage of different... You know, di ba, Tita Pet? Tama. Kasi pinaghihirapan yan eh. At saka yung mga kababaihan din na may mga, what do you call this? Na mga, sabihin na natin, may mga utang sa ibang tao. Pag anuhin nyo rin yan, bayaran nyo naman yung mga taong pinagkautangan nyo. Dahil, sabi ko nga, karma is
2: dangerous.
1: Karma. Diba? So, Jacob, pasensya na, kasalanan mo din yun. Hindi ako naawa sa'yo because you are an adult, you know, na kailangan magtago ka rin ng pera para sa sarili mo. But you did it all. Pinagkatiwala mo lahat. So, sana anuhin mo, makonfront mo yung babaeng yun. Diba?
0: Okay, Madam Pitt.
1: Mari ka, Tita Pitt. Ano sasabihin mo?
2: Sa akin, Jacob, talagang... Hindi ko naman sinabing mali ka. Unang-una, may nanay ka naman eh. Ba't hindi mo dinidiretso sa nanay mo muna? Kung ang girlfriend mo ay kailangan naman niya ang konting tulong, edi bigyan mo siya ng konti. Hindi lahat ay pagkakatiwala mo sa kanya.
1: Yes.
2: Dapat yung nanay mo ang naunang pinagkatiwalaan mo.
1: Pinagkatiwalaan, tama.
2: At kung may mga kapatid ka, yung nanay mo pa ay matutulungan pa niya yung mga kapatid mo. Eh, ang hirap naman yan, hindi pa kayo nag-asawa. Tapos pinagkatiwala mo lahat, niloko ka lang.
1: Yes, yun ay katangahan. Yeah.
2: Ito yeah. Namang babae, parang gold digger naman.
1: Gold digger nga, Tita Pet.
2: Kahit na ginawa niya yon, mahihaya naman siya, ibalik niya.
1: Oo. Diyos ko, kawawa naman, nagsusumikap. Hindi sinabi ni Jacob kung anong trabaho, but I know the people that works on the ship, masisipag na mga tao at talagang mahirap ang trabaho nila dahil they're on 24/7, Tita, doon. Mm-hmm. Siyempre, may mga day off yan, pero mahirap kasi I know I've been on a cruise at halos puro Pilipino yung mga nandoon sa loob ng barko lahat, pati yung sa restaurant, sa paglilinis, lahat pati sa
2: division
1: mga
2: of labor.
1: Yes.
2: At saka kahit may day off sila eh nandun lang sila sa barko.
1: Yes, sa barko. Yeah. So anong masasabi mo, Dr. Love?
0: Oh, okay. Well, Jacob, magsilbing aral sana sa iyong sa iyo ng una mong relasyon. Kung maniligaw ka ulit, iho, tanungin mo agad kung kaya niyang magtiis na magtrabaho ka sa barko at malayo sa piling niya. Sa isang banda, magandang aral din ang nangyayari sa iyo. Dahil maaga pa lang ay nakilala mo agad ang ugali ng ex-girlfriend mo, matuto ka rin na huwag ibibigay ang lahat.
1: See?
0: Nang sweldo sa hindi mo pa naman, Mrs. Dr. Love.
1: Ayan.
0: Sana nga, Dr. Love, sa mga payo niyo, Madam Maureen, Madam Pitt. At ito naman ang pangalawa ay paano daw babalansihin ang pangarap at responsibilidad. Ito po ay galing kay Nadia. Sabi ni Nadia, isa po akong misis na naguguluhan at nasasaktan sa sitwasyon namin ngayon. Matagal na naming pangarap ng mister ko na magkaroon ng sarili naming bahay. Yung tahimik, may sariling espasyo at makakapagsimula kami ng mas maayos na buhay bilang pamilya. Pero kontra po rito ang biyanan ko. Ayaw niya kaming umalis dahil sinuraw ang magbabantay sa kanya. Lalo na't may sakit ang biyanan kong lalaki. Naiintindihan ko naman ang sitwasyon nila at hindi ko rin kayang pabayaan sila. Pero parang kami naman ang hindi makausad sa buhay. Nahihirapan na po ang mister ko dahil naiipit siya sa pagitan namin. Bilang asawa, gusto ko siyang suportahan sa pangarap niya para sa amin. Pero bilang manugang, ayoko rin namang magmukhang walang utang na loob. Dr. Love, Madam Maureen, Madam Pitt, mali po ba na hangarin na naming bumukod at magpundar ng sarili naming bahay? Paano po namin mababalansi ang responsibilidad sa magulang at ang pangarap naming mag-asawa? Nadia.
1: Okay. Gusto mo ba, Tita Pitt, mo na ikaw or ano? Ako?
2: Iyan ay pangkaraniwan na karanasan ng mga may pamilya na kasama nila ang mga biyanan nila. Ang asawa mo, divided yung kanyang attention o pagmamahal. Iba naman yung pagmamahal sa magulang at pagmamahal sa asawa. So, mainam siguro na i-discuss yan sa biyanan mo, kasama din ang asawa mo, na unawain ng biyanan mo na dapat naman kayo ay mag-start na on your own. Hindi naman ibig sabihin na iwagsi ninyo sila, eh madalas mo naman bisitahin, ganun. Kaya lang, meron kayong sariling bahay. O kung magkakatabi kayo, hindi bale, may bahay naman sila. Yung biyanan mo, may bahay ka naman. Kung ano ang naluto mo, bigyan mo sila. Pero meron kang sariling pugad.
1: Yun, tama. Ako naman, kung ako sa kanila, ay talagang bubukod sila. Kasi, alam mo, mahirap manira sa biyanan, manirahan sa biyanan. Alam kong nakakatipid kayo, natutulungan nyo yung biyanan nyo, pero it's nice to have your own privacy na kayo lang mag-asawa. At least, maaari naman kayong tumulong pa rin sa biyanan ninyo. Pwede nyo silang puntahan. Kung kayo ay nagtatrabaho, pagkatapos ng trabaho nyo, dalawin nyo sila. Tingnan kung alimbawa, anong pangangailangan nila. Pero kailangan talaga nila bumukod. You know, kung kaya nila, walang masamang mangarap. But you need to do, hindi nila sinabi kung gaano na sila katanda, but they need to do it for their own peace of mind. Kasi maganda yung may sarili kayong bahay eh. Mm-hmm. Diba? Kung nakatira lang kayo sa biyanan nyo, hindi nyo magawa yung gusto nyo. So it's nice to bumukod sila at magagampanan pa rin nila yung kanilang responsibilidad kahit sila ay wala na sa isang bahay, isang tahanan. So yun ang gagawin ko. Go for your pangarap. Yung responsibilidad, madali lang yun. Diba?
2: Tama.
0: Tama, madam. Okay. Ito naman ang payo ni Dr. Love, no? Nadia? Okay. Kumakati yung likod ko yan. Sorry. Ito nag-uyam na.
1: Pasensya na po.
0: Matutulong na yata si Madam Bowring. Ay, nako. Nadia, hindi mali ang mangarap ng sariling tahanan niya. Sa katunayan, natural at mahalagang hakbang yun sa paglago ng isang mag-asawa.
1: Mm-hmm.
0: Ngunit sa kulturang Pilipino, hindi rin basta-basta napuputol ang responsibilidad sa magulang, lalo na kung may sakit. Ang problema ninyo ay hindi bahay, kundi balansi. Hindi kailangang mamili kung sino ang iiwan. Ang dapat ninyong gawin ay humanap ng paraan. Maaaring kumuha ng katuwang sa pag-aalaga. For example, kamag-anak o caregiver kung kaya ng budget. Magtakda ng schedule ng pagbisita at pag-alalay. O kung posible, isama ang biyanan sa mas maayos na sit-up sa bagong bahay. Ang mahalaga, malinaw ang usapan ninyong mag-asawa at iisa ang direksyon ninyo. Huwag hayaang ang pangarap ninyo ay masakal ng gulit, ng guilt. Pero huwag ding kalimutan ang utang na loob. Tandaan mo, ang tunay na pagmamahal, marunong mag-alaga. Pero marunong ding magpatuloy. Yan ang aking payo.
1: Ayan, from Dr. Love.
0: Kaya nga, nandito naman po si Six Bum Girls sa kanyang awitin. Di ko na mapipigilan.
1: Oh my God.

0: Yeah. Oh, sige, maganda yun. I love that. Kaya nga sabi ko sa iyo, patugtugin mo yung ano.
1: Okay.
0: Oo, maganda to, Tita Pet. Dito sa kanta na to, dito tayo magpapaalam.